0: صدق الله العظيم.
1: Program Kulesente. Ye program ye yebye mfuna, elambike byobulimi ne byobulunzi, mugwanga, wandye kulakulanyiza otya, emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa, yabaffe, abafunye sente, bo bayisewa, kola sente. Kati giwulirize nga buli lunaku, okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya, paka ssaawa 10 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program Kola Sente.
2: Kola Sente.
1: Kola Sente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa chikumu musambu akitonyeza mwenda pale FM ekola ly'omuntu wa bulijjo yonna gy'osinzira okutugoberera. Kituyinza okugamba nti tuli basimu ebitali bya bulijjo. Ekyogenda maaso n'otukolera tetuyinza butakwagala. Twagala okutegeeza nti z'ennaku ziweddeyo.
4: Obudde tiwali.
3: Yes, obudde buweddeyo. Enteekateeka zimaze okugibwako engalo.
4: Wow.
3: Eza fungi za tukole bbiri abiri mu mukaaga.
4: Yesebo.
3: Ekibuuzo kiri mu ddiiro wafunye tiketi yo.
4: Omuzira njovu. Olwaliro omuzikiriza tusooke twebazeeko ku bantu baffe abakozesezza ku bwangu okufuna tiketi. Yes. Naye abatannafuna twewalenga nnyo okukola ebintu eby'omugaso mu kadde akavannyuma. Kabeera katono akatuletera okufulumya kye tuyita ekitali quality.
3: Ekitali
4: kya mutindo.
3: Katuwe ekyokulabirako ebimu ku bintu ebirungi mu nsi muno kwe kufumbirwa. Naye omuntu afumbiddwa leetimu abaako byasubiddwa.
4: Ennyo.
3: Yes, ebimu ku byasubwa. Lesson yaba zisubiddwa.
4: Lesson.
3: Yes,
4: life. Lessons.
3: Yes, life lessons, ne lessons is a marriage.
4: Ateno, omuzi anjo, buwababu funye, kubanga mwabaganda abawa wano, mwena ke mugamba anti, gifoseri akawerege.
3: Nga dia?
4: Dia bukuru. Kati ngoje konti, oizo butalifuna, nebo oboli funye, omuzi anjo, vijagiza kwa tutotolida.
3: Kakati, nonebi nebituwa itamu, webu tebifana gana.
4: Wow.
3: Uwa gamba nti tiketi zize katale
4: kubintunga
3: bino. Temuliba anji. Ili ntika teka tuzikodi lava aba ntu wabati rede kuchuso ula mbaya mbiye mfuna. Tuwa gamba nwankwadu shimanyi nti bino birunje li faba ntu kugazia nuku ongeza mnyingi za afe. Nile tu biya agala. Teri mtu wa agala bintu biya kola. Nti kolaboti ingigesi manyozi fune simanyato subu ze simanyato fune sente. Afina tuluza tenu gena nugao. Tuluza tugenda batu tudao zituikile. Ilaba vuka bula batu wafudeyo nyo. Bula batu wadenyo bude milimwe yujibali. Nti sikuwa akubanti batege dechino. Ato singana abantu wabajumbize. Nga bayingi demia kana. Uya mazo tegira nti. Sente bajino unya. Sente bajikola webati. Yes, oino kola wati sente no jitega.
4: Wow.
3: Ati ngu wabudu wabu genze. Nakati jine miaka omuntu mwari badafu bila. Yes singana angatana tegira chaya gara. Ngatanda bakutegeera.
4: Wow.
3: Kiyetaaga.
4: Ali mu budde nga yetuluddwa resources ezimwetaagisa oba ezize nnyini ezeetaagisibwa okuba nti akyusa obulamu ne weekanga nti ate taziyambisizza. N'atuuka mu budde nga resources zikereye ate kati nga lwategeddwa omugaso gwazo nga takyalina w'ayinza kuba nti azifuna.
3: Yes.
4: Naam.
3: So mu mbeera eyo gwe muganda waffe agenda maaso n'okubeera nti otuwuliriza.
4: Wow.
3: Twagala okwebaza okusookera ddala. Kikyogenze maaso n'okubeera nti okoza. Yafunye tiketi gwe twogerako. Atanaba kubeera ng'ofuna tiketi jangu ku Radio Pale FM.
4: Naam.
3: Ofune etiketi yo.
4: Wow.
3: Obe nayo mu nsawo. Tiketi eyo esobola okukuzomula. N'agamba nti gw'oyinza okuba togenda sobola.
4: Wow.
3: Oyinza okuba oyina tight schedule. Wanga gw'oli bulungi mu byenfuna. Nga oyinza okuba toli bubi nnyo. Naye waliwo abantu baffe, Doctor. Hala bantu wafabu bituselu kubana kona. Chibogena kwa chibagama nti omuntu muwe muwakati. Bagamba kubwakati dobo wakati imba agende yevu bile.
4: Mwedo.
3: Mfocho mwe chenyanja. Yakati no omuntu gosindi se musomo guno. Ovomu yambi ovomu wadi dobo. Wogenda muwa engiri jasoburu ukwebe izao.
4: Botunu lida edini mwetu soma tugamba tetuongera mwira tetujamu. Iline chindu chie singo kulafu vano kuogira kubu. Yalei yogira kuwa amanyi atini bwira yogira kumugaga. Bwira yogira kuwa amanyi ya gambo ya kumo busungu nebi gambo vye. wa amani
3: ne wako ne kibaleta yendo zotoro otoroku kusanyukanga njogeddo rwalabo
4: ningo atako munsawo
3: o hadith jomba kan nabii na sallallahu alaihi wasallam kallahu alaihi
4: kamera yili wa
3: laisha shadidu taitibwa wa amani na bya kumegana kimaze laisha shadidu tabira wa amani ndi mpima tumupimia amani
4: yes,
3: na kuba bantu omuntu oyo gobaitu wa amani gobaitu wa amani mufi yo ya amani engeri jasobola okweko okwe controlinga mu mukisera wa uliranga yita gokoze sa amani
4: kanzi lilemu kamu kusasiyo
3: laisha shadidu
4: anida kanokoyo gedde yo ya kola ki
3: yoyo amkiseira waulanga amanyi gigamuwala nga ayagalo gakozesa na atagakozesa obula nabanga atasobola okubira nga ita mu situation eyo
4: nsinze kuwagala mu akantu kamulu wasome bitabo o amanyi kitegeza alina information kuba bategeera nti senga kwesa kino mu budde buno ekivamu kyeki nokumanya
3: yes
4: okumanya nete nga batukubirizera okunonya okumanya kubanga bwoboli na information ye mara legit ngeri oli proven obo manyi kitegezo bonu gubadde bogera ko muzira njovu aba yoyo yenyine gwetukola kiso tukubatukula echo bugaga kitusingo kubira na fwinga bakuru bantu batwebuza ko obo lya otuwabula tuba tujuza kakati gwe alina
3: dokita bosinga no musajja aludde bufumbo
4: esebo
3: omukazi anzo mukole ebintu nkuba kola boti
4: oba oyita musajja
3: ino musinga nanga musajja asirise kubanga abiyisemu nosinga na bavubuka abaka wasinga
4: yaka uyingira
3: abaka buyingira na soka muchira wechikonde nati yagenda mujanjaba oniyabitegira naga matengenda mukuba atenze malenze ngendo kujanja atira sigari atetumane tumare weeks sisatu tetuyogera kati kajina atuka ku conclusion uroda aine amanyi aize hadi gemenga sajiri mukumanya
4: nam
3: ndibana abantu bali bakoledwa ko injustice umchara koze injustice ku mwami
4: asomoze authority
3: omwami gubakoze ko injustice owe owawe kisebiri owe mwezi omukaga tafanagana nga wa miaka 10 gubakoze ko mkazi gubakoze ko injustice
4: omusanga
3: achitunulira chakoze omuchara na chipima pima mu natwa ku conclusion na hale tatingenda mukuba
4: esebo newe jibigwera
3: tatingenda mujanja bisa tugenda mara miezi tetogera ate smati wanu basengabe ate batwali bisere benga kugamba agendo bana bana mungo
4: nga byafirwa agenda
3: twa rogudde bunji agenda twa sendeze genda
4: emirembe
3: agenze agenze mu makoti kati natwa conclusion gomulaba kusirika
4: natula
3: obwati kuna chakola
4: hasirikira bwati
3: katuwa mulaba gamba musiru
4: bosanga nonno gwe bakuzo burungi mne tubireke nsasira kali gunsinze
3: waba musajja agale mirembe usanga afunye.

0: kati buruobera doctor chayogende ko kino mubira ngo ri spiria weta ago kubira ngo ri kompi no kumanyisiba
1: buterebe
0: nti okumanya kuno kutuyamba ko kusoro controlling a situation no press no twitter no praying justice obo kubira ngo take some nkoro obwenkanya ndine mukore nsimbi kuno ngawe gambi nti bwenzo okuba tunna tegera bino bintu bya nsimbi gwe mpima buluwola banga ali bino yagala omugulize mpima mujja kujja mufune mmere nnimiro mpima muyigirize kulima ho mufunire nnimiro
1: true
0: nti ona muliso ona akomyawa ashitegera nti bwe ona muliso alero enchane ruli ne ruli yana ayiga dyo kwetandikira nokwelimira
1: Omizi njofu bogeze na ukona kwa yugira kuwa neno kukabaka yaliyo mugeze nyo. Bobo yukusuma mubi yafayo janula banga bobo gira kubula muziba. Ichiba singo bate ndiriza ku ama geza gobu inkanya. Yeah. Walu yali akaniro umuana anga noli agananga wana wana. Kuhuli kabaka anti haa mulete jambia umuana ono tumusalimu. Buli umatu waliko party ukubanga buli umatu ya kubwa afunye. Yali na njini umuana ulikugamba. Tugeza kukula yali tajayo jambia tikutema. Nemo budo wabali wala baga atono kabaka anaba mukambwe. Neyechi yali anonya musinari unajali mukozi inga wo kwe kufuna atuwa buinkanya. So gwalinobu inza alina amanyi yali spiria oteke do kubango balancing embeda. Kubanga senga atoji kwa tanga buweweze ogendo kakanoja kufuko mulimba uleke kubango afunye. Tusasanyo sendeza fimpiti funyo kusumisaba na bafi. Era buli muzadde yenna tujja ne tutandika no kyewanira mu muzira njovu mwana nga asomera gundi mwana nga asomera jja gundi asasula milioni 5 omwezi omutufu tusasula sente ezo nga tulina target yemu nti abana bafi bafunike tuta vast clear first information basolo kubanga batukaganye no nensoma eyo mutindo etambuza ebintu eno nebo nagenda okulafa abasinga obunja abamukufe tuliba mufuna mpula nga tetulina busobozi muzira twala abana bafi oboli yawo ku masomero ngago musajja oli omugaga wakola ki wagatwala ne waliwo information kitunzo okufuna ku bantu ataba in experience life lessons ezi experience omuli abantu abakola emirimu eje jenja wulo omuli abawalimu bajja kubulya bikibi balabi kubanga lo cases nyinge zijja mu office za imam nobera offices nyinge zijja nganzo omuli mizensinkana kati ngo mwana osenga obagwe kenyinyo omukuru nzali mu field yenso lo duku vira ku ntono nga sinna kye nekisiza ebisere bisinga twabi yabiza nnyo abantu abali abatali ba kumpi nafi
0: doctor emu kwetu gendo soma waluo omusobo abagendo kuja mugunjo kagwe na agadde nyo
1: naam
0: engeri jo sobo lo kubira nga west chichi
1: okonona
0: west ebi bintu bitu subitu wagaro utaina kumugaso
1: west materials yes. Bietuwa gula kangamenti nguza kavira nga karitide msukari. Katisukari ya wedemu akavira tekacha ina mungasu.
0: Nte miendagala mulusu kune msumza nienzu kowa.
1: Uweba linyo. Kakati endagala zinu zima zoku fumbisa. Zikola antia.
0: Nakatu genda kuiga.
1: Nam.
0: Waluo lecture yetu genda ufuna kuruna koro.
1: Yes, sir.
0: Butiabu inzo fula bine bietu kowe. Bana mtu aina bia koi okubifula ebyo muwendo kutaninga into valuable
1: fe nkunyumize ke dabo twakolanga
0: buseke
1: engoyi bweza kadiwanga nga zifuka pilo nafe twali no buyiya
0: kati buyiya bwali butono
1: tugenda
0: kulabo buyiya okugazi
1: yes so nature game ezogama
0: ekikulu kyalyo no budde tujja kubana butono
1: yes sebo
0: ngabo chiri tugenda kusoma ebintu bingi
1: buterevu
0: akati twakoze nti omusomeso ona amaro kusomesa
1: ngadda wali
0: aja kutuwa esawe ndara satu nga a keeping around.
1: Abantu.
0: Gwe aina interest mchisuma mwena budu mwena biyagala biyanja uu.
1: Naam.
0: Gwe aina interest mchoga. Wezo mufu no musome se sawe mbuda chika nobuda chika asatu. Na za agendo okufuna kumuzinda. Na yebu amaru sumisa. Aino keeping around. Inti guafunye interest inti. Mbuna interest mkurunda biyanyanja.
1: Naam.
0: Mkulima biyanyanja. Gendo muo ude.
1: Waluwa mzizo mbigo sagaro mzizilanjo mzikiriza nangu koneko. Abantu wabafi mtelo bala bamu semino lusi njiba gena mwezi nja ulo. Natuka na asabe namba yesimu.
0: Soko maro
1: okulie kingolu.
0: By the way, ya techochoge ochirunji.
1: Yesevo.
0: Mungkola gana yon na. Doktora, omuntu akubira essimu n'otamuwa biseera.
1: Buterevu.
0: Nga banji.
1: Bwebali nnyo. Jukira omuntu ono. Atendinga abantu bayitirivu nnyo abakola ekintu kyoli mu kukola.
0: Webale nnyo kikoze. Naye gwe wayogeddemu naye edda kiika ttaano.
1: Naam.
0: Ne muzimba enkolagano
1: okukwana
0: wamu ne mukwanagana.
1: Naam.
0: Oyo age ulawo mujjukiza nti

0: Telesibariyo no skolani ngabiyo mestari wo walimu teka teka nga tobo liyao wejo kubange tambula nadara akusaidi mwe wade vigenda maso elimu damu guanga elea potigo mwene kusana uno yata ambune na avamu kampu ye guanga elea potigo nga ye msimu sanyifu kubanga tobo liyao aliwali kutashon time guanga elea potigo juke sawa yonam liyo mgukono kusana uno ya wuzi wakubyo kusiganga kubila nation time guanga elea potigo nani wana tinga zati ngena kubanga chino uzako gizo kwa kubanga tobo liyao kadi suye ni angena semba yo waliku nation time guanga elea potigo yonu na kuregulo yata ambune na avamu mukambi ye gwanga report ko natambulamu navao ugiza kubanga tobo lyao agenda kubanga kwasika nyebira era napokisa kumukutugwe ogwa Instagram nagambe sawa yonna agenda kubanga ategeza kizo gwa report ko bacha tambudemu naso kubanga tobo lyao ava mukambi era mutendesi yebira ategeza ati simu sanyufu nengeri kwisana na udo ngiza ko kubanga tobo lyao isizamu leta bya tambudemu ngavale ku national team ye gwanga eri report ko sobale bibitambula ate okuva kukusaidia nene nakuno olalo Ayo foundation zizi agera kubanga sambiba irange nyimuko jempe yigira kubanga gisambi kwanga na Germany bagera kwa musike ngabato kane kwanga ya Sabia sazigira kubera 63 ya chikama 15 Greece obabu yonani bagera kubera musike ngabato kane kwanga ya Budachi sazigira kubera 3 nida chika 15 jika egwanga ya Netherlands obera Budachi bagera kubanga bananya yili yabo iyo kubiri wasobutendesi bwa Xavi Hernandez chikwezi jika game ya soka baso kubanga tibakola malili gariga gol emuko emu ne kwanga iryo ya Germany game yo kubaso kubanga baju wangu so na kuna ulwariro baya kuwanga zina game yao yoku satu wansomu teneswa zavi enezi kuwezi nendinga kubanga tubo yao nakula ebya fayo walimu teka rikayo joku kubanga itamba kusaideo nenga egwanga la potigo banamunai awasodu kubanga badi mkusamugua nilango mutendesi ya vina teke zati agena kubanga tubo yao akula decision mungine geno kubanga itambula waliku na shuti mikuwa na potigo wabia kula musika sana zinga kula sabi ya kimakubia na mutano ngabasa mba egwanga ilia dini maka ate egwanga la ozi wabia kula musike ngabatu kane egwanga ilia nowe sana zinga kubira satu nida chika makumi anamutano egwanga ya Northern Ireland bagena kubira musike ngabatu kane egwanga la Austria atenge egwanga la Israeli bagena kubira musike ngabatu kane egwanga ilia Kosovo jeni kwa jempira njini na kubanga sambo na kuno ralero wali munteka teka ya UEFA Nations League ne munteka teka ya AFCON bili makumi abili musambu Uganda Kenya kosane gwange ya Tanzania
1: kakati Ronaldo mune ya inda mkatono ka sekende manye kati wabera ogwo kulango tunulira nayo ka sekende maulo inago kulango tunulira bo inago watunulira Ronaldo ayinza okubanga baddenga sambo mpira nga tunulira Messi kati Messi bwaba ya umude bu muzi mpira ono osanga byayagala nga tibabikola tibabimukolira osanga byayagala
2: wakati Messi wechi
0: yani ngira kanji anto mutende
1: yebyo omuntu omulundi toba na kasungwira bwe kati
0: omutende siala zenti
1: naye agala bi umule bwa
0: kulani zetali mwe sawa ya kakati
1: bibaga je byayagala bamukole tibagenda bikola
0: yeyo badaga asambe uri mupira istadi mu plani za mutende si kyobola yabye ngagane kikenge akora ne sawa yo nangwe yagambye okulanga toma yayizo kwange nagama Pumu ndo mpila kuna shonchi mekwa ngari ya koti.
1: Checho, kubano ni ya kuzechi ya umote. Obako gula mida kuhu.
2: Mwala banga, wigize gize, mwala anga titunda tutepanda talika kugoba ganya.
0: Hey.
1: Ngani kubano na kubaba nisa.
2: Singa ya langi ya wali ya mabega. Tuhari bada ya gina tuga msaji ya umude, nga mesu ya umule.
0: Awa ya gaswa kwa umule. Ya
2: umule ya mkavu.
1: Uganda ino mtu kwa tunuunga. Ni mtu waka kwa ne role model we. Katuna muga mbesi role model wa mpanini. Ronaldo role model wa na inga ina role model we.
2: Baba ya gara kumisini ya kilize nga luti.
3: Ebye misanyo. Ebye misanyo. Sports breakfast mo. Etulio mkeze.
4: Mukubazo bazo kubanga cyatumbure kuri ryo muntu wabiri jonja gara kubuza akabakedde kubanga muri kemirimo injenje urukati nyumuge na maso no kubanga mutu ukiriza abagoba ba taxi gwe kubuza ko nga taxi jovu kamuka sera ke nkuba obake bintu byo jizike ina bayisa mu kumaza go buyonja amaza go bulamu nge gayingiza mu nda mbasaba ze
1: abagacyari ga mu kwa gure wa guru bayina bibateka ye bitategereke kabateka ya manda bateka ye ngo bateka kati amazo gara gayitire yo ne gavayo nga kadugane gayingira mu kabateka cyari ga bulamu
2: cyari nze ngayise ga bulamu ba
1: gateka cyari ga bulamu aho gaba gasusi
2: no sanga abasaba ze bayina kwe kutiriza ku munne okulaba
1: bitatoba ezo zigwe ziri bazimiriza
2: cyari mu
1: zicyari mu Mwati ite badeto nye?
2: By the way
1: Mwati ite taxi badeto nye?
2: Hmm? Hmm Mwati ite mwati?
1: Wajide mtaxi, wajide mtaxi lero
2: Nede
1: Chewe nene mbade ne uzanti wajide mtaxi lero
2: Na ye, echi ne uzanti taxi zimweza aliza emirizi wa Wele zimuzo sanga no gana ye Echi kwe kwe to cha emirira Mbutufu
1: nga yote chasa
2: nako
1: wana Uganda byangu wanyo mu

0: abalagirira pharmacy nebagenda nebagula eddagala nebaleeta nebatandika okujjanjaba oyo omwana
1: olwo olabye tempiki erinnya ey'omwana omusawo tiyabagamba kiki kirina omwana ono
0: ye ate yatugamba netugulako awo sirapu ya panado netumuwaako
1: nga tamukebedde jasaabaawe sirapu
0: teri kumukebera kati bwe twamala oziika maama we ku makya ku sande muzzeeyo ku ddwaliro ng'abasawo tebaliiko neninnya boda paka era mu main hospital ebugiri ne bamuteekaku okisijeni naye mbeeraku okisijeni nga wiiki namba n'ekitundu
1: katono nnyo wano omujja mu ddwaliro lye bamupulamu erya gavumenti
0: mujja wano nga private maama we yali azaalidde we baali bamujjanjabako batugamba mugule panadosi biki ebyo
1: tewamuzaayo eri maama gye yafiira wamuza ku private ku private tebaamukebera bamuobwesirapu
0: naye okumujjanjaba nga bamukuba eddagala eryo twali tuguze nga tetumanyi ne bwebaliyitaho naye twagula obucupa bwali bubiri twali gyali 2015 babaali babuyita batya simanya
1: nga tebabagamba ki omwana kibatugamba
0: batuwandikira waddagala tugende tugula kati omwana bwe naddayo ku sande nga tebaliiko ku ddwaliro ne ntwala mu main ebugiri
1: era private nga tebakola sande
0: ne mbeera ebugiri wiiki namba n'ekitundu ku okisijeni ng'omwana kwali
1: eno baakebera kyebaga
0: ne kati ku eyo naye baali bajjanjaba naye bagamba ng'omwana simanyi yazaaliddwa mukoowu simanyi biri bitya bwe bityo bwe bityo kati n'enzirayo nali mbeera busiyanga gye nkolera kati nentuula ewaka n'omwana nga mwezi kati nze nsaba ndi mulokole nali ngenze mu chaachi ku sande saa musanvu omwana natandika okukaaba omwana yakaaba kuva ku saa musanvu paka saawa ng'emu y'ekiro ogw'emisana
1: mpaka saawa emu y'ekiro
0: ey'ekiro natandikirawo nentwalako ku Red Cross eddwaliro liryawo ya gavumenti mu bubusi y'omu nembeera naye nemalako ewiiki bbiri ng'akaaba emisana n'ekiro ng'akaaba emisana n'ekiro ewiiki ezi nenvaako nengendako mu private waliwo omuvubuka omulala yalina kakiriniki nga nzijanjabiramuko awo
1: mpolampolanga
0: nk'omusawo yanzijanjabirako nga muntekerako amazzi mwana n'abeera ng'atereera nenzirayo ewaka mwana
1: oxygenamuvuddeko
0: naye ng'era akaaba yasigala akaaba nga bw'okiwulira nti akaaba emisana n'ekiro kati nze nendekera okukola nga sikyakola okola n'oyo ate nalina wooteri abawala be nalina mu wooteri bona eyawezanga mu sente nga yagenda eyawezanga mu kapito nga yagenda nesigala nga sirina kati oluvanyuma myezi nga giweze ena newabeerawo omusajja nangamba mwana mumutwale enalufenya abalala ne bagamba mutwale embaale abalala ne bagamba mutwale ekenya namaliriza ngenze kenya nemala omwezi ku kitanda ne bagamba nga tetukebedde oyo omwana obwongo toddayo neŋŋamba sina sente ne bagamba nedda genda onoonye namuleka ku kitanda e kenya bwesi ya kenya nenzira uganda nenoonya sente
1: ku mukutu ogwakikumi musanvu akawumuzima endapaala efumu ekkola omutwa bulijjo banahi puroguramu entesobola kubanga ekuleka oba kaŋŋambe nti okunaaza ku munye tiyinza okuba tekijja kwebereka teebereza jjajja w'omwana okuba ng'akyali tanaba nakutuula awo kugumamu ku lwa muwala we omuzzukulu embeera gy'ayitamu munaku ziiza ebiro bibiri akaaba kiro na misana amujja e Uganda ebusiya gy'awangalira amututte Kenya nziramu okweyeza puroguramu eno eri gavumenti bananga bakwasaganya ku byobulamu shadalahinahinala ebyobulamu bannayuganda jjajja atuuka okuleka omwana we e Kenya akomewo e Uganda ataayiye mu bizinensi ye entono gy'ayinawo olw'okutaasa obulamu naye nga wano munda mu ggwanga biganye
0: nakomawo okwewola sente kuba najja lunaku lwenyini era nenzirayo kati nebukeera ku makya ne bagamba omwana balina okumutwala mu ngooma waliwo eddwaliro ne bayita edderoti oba muliwulirangako eri eyo bungooma
1: e Kenya
0: kati nemala nemutwala eyo Never give it over.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Bulijjo, bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera bye eby'omu maaso. Ku Tropical Bank, tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna eriku ly'okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira, nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 5 emu nooti, osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 76 nooti nooti 75 88. Tropical Bank, here for you.
2: Buli kumacha, bela kitundutundu ku program, etulio mukeze. Nga wetaba mukanyomero, akalipo k'obwongo. Mutukubulize ekibuuzo ekyangwe nnyo, naye nga kyetaaga okuddibwamu okw'ekikugu. Akalipo k'obwongo.
3: Kintu ki, nga kisooka ne leeta E, ne kisembyayo leeta E, naye nga kirimu leeta emu yokka.
4: Ekintu ekyo? Kiringa kyakwewuunya nti
2: Ako nno ke kalipo k'obwongo nantaggwa bwomi mu program etuli omugeze buli kumakya tokasubwa
5: program buzaima tukusomesa tukuwabula tuyigiriza wamu n'okuddemu ebibuuzo byo nga tukuwa ennamula wamu n'okuddibwamu okwabamanyi ku nsonga y'ebintu byetaaga okumanya mu pulogulaamu buza imaamu.
6: Ibrahima agamba nti imaamu taata waffe yakuza omwana ow'obuwala kakati omwana nga maama waffe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate taata waffe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamulwa butya kubanga lazima tufiirawo mwana ng'ono tayinza ate kwerijja ku maama waffe nti abeere mujjawe. So uri ebiri mu dunia
7: ndiye ulira
6: ndiye uyo rahma muddem
7: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitawo
5: okubulirira ku kumacha mu program etuli omukeze.
6: Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu kubulirira ku kumacha Abdulhamid Kizito Misenza ndage manya gange ndi nemukadde wa Sheikh Enmi Rashid Kafuma gweni naye imam waliri ku Masjid Aisha enamungona yomukwa director ba Zulafa Holdings Uganda Limited wakati bafe abatusa ku programu eno prestige majanisi ajyo mulembe kwasiga ku migati ali mwebiri sato monike na msomakete kuli okumpi beduke kuli okumpi omufune mukwano nno mu abagenda okwanjula genda ofune prestige majani kati go yagala oyagala kutwala kilo oyagala kutwala debe tanka byonna babirina mu bujjuvu atenga muli otwala prestige majani naddala bakadde bambi mukyalo eyo ayamba nnyo abasirikale okwezza obwejja kati omuzeeyi bw'alwala abasirikale balwana ne bajjanjaba kugogenda okumutwala ekirudu nga at least ali waddeko prestige majani kasobe mukadde wange abalamuseeko era tugende maaso nam sheikh
8: nam bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا نجا بكر زمننا أولا بشكم مصاب كرتون زمننا بال FM وكبول يكوك ماشيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: مبزا الله سبحانه وتعالى نجي نمتين دقلنا أشات ودك لم تقامت الحمد لله رب العالمين
6: أمين
8: تمصب الله عز وجل أسوك ساسياني ملين بي Edi washti wa nabwa fa Muhammad
6: sallallahu alayhi wa
8: sallam tumwanja gira Allah ya rab atuwa bulunji walimukasada kanu ya rab Allah taso byobulim tulugamba Allah fa tumusaba mduwazo kumacha lusineka ungezi wambi gambo bya fe Allah tukusaba tuseko obukumi bwo maso ga fe ne migongo ya fe obukumbu Allah chintu chanja urunyo mwanguru wa fe ne wansi wa fe kitegeza anti tumanyi biyinza kuva waguru Allah na kugezesa na bikosa tumanyi bayinza kuva maso bagenda ko ngo singanya n'abantu tumanyi bayisinganya tumanyi jo yiseba niba kugoberera Otegedde okusabanga Allah okussaako obukuumi mu angozi zonna. Naddala ebiseera bino ebyokumakya abantu b'oyitako tobamanyi. Naba kuva mu bwongo tokolaki?
9: Tobamanyi.
8: N'ebiri waggulu tomanyi. Hatta ne wansi w'olinye tomanyi. Oyinza okuba otambula n'olinya mu kinya fuuti kikumi.
9: Nokka.
8: Enokka. N'obuulirayo. Kati osabanga Allah okussaako obukuumi bwe bonna bonna bw'obeera oli ne mu angozi zonna. Kubanga Allah yeekeeka asobola okukuuma omuntu mulayi n'eyo. Yeka Allah soo kuma mtu mlai niyeyo. Shima nyikidwa mbiafai biwa busidamu. Chari chibadde wako sohaba omu. Chikula kuwishitiba Nabi Muhammad.
9: Sallallahu
8: alayhi wa sallama. Yari Abubakar al-Siddiq. Radiyallahu anhu. Yeka. Yagiza kukulaba nanti. Ayagalo kuma mbaka ngabata ambula badu kukuve Makkah. Bagende Madina. Nyinga atambula kudyo. Navayo nagenda kukono. Navayo na amuda maso. Navayo na amuda mugongo.
9: Abubakar
8: al-Siddiq radiyallahu anhu ero mbaka yamwe nyi ndamboza nti wai chichi namuga nti ya rasulullah lwendoza kubalabe abenzo kuva mugongo oba ebisaga ebinzo kuva mugongo akudda mugongo zemba anfa bwendoza ebinzo kuva maso akudda maso zemba akola chi zemba anfa naganti toti de kufa namuga nti zindiyo ategoli umma
9: inshallah
8: obanze mfaka akola chi Kafe nigwa umukolechi
9: lide chikambe
8: cho ndize chikambe chi gema kutuge chikambe kuiwa omubiri okutufu
9: wallahi
8: ne muta ganja kuiwa omubiri yaganti ah obofafa nakubagiza alinze kubagiza ofi ataganja je kuiwa omubiri ne yamganti ah nzatisti nzefa nigwa guno sigalawo sallallahu alayhi wasallam so tubagamenti tuchali kunsonga ya fi eitiwa alaika Chikata kukumanya. Okumanya chi ashia untabiia. Ebintu ebya fe yombulamu byombo tonde. Ngabili yombulamu fe ya avulijo. Netu inzobu tamanya value yachi. Yavyo. Tujitu bawa. Tuakabawa kebintu ngabi satu. Tuwa ganti chukunu wa insha Allah ta'ala. Tanawulu ta'ami. Tugenza awo njini. Tanawulu ta'ami. Duna mu'ana. Allah kuwa kusobolo kulia mmele ngoji. Jiliamu prosiyo kulia mmele. Toina kuzibu mkulia mbele. Kufendela mkugaya. Angaba tuaga. Kufendela mkugaya. Noja kumumiro. Neitao neokolachi.
9: Negenda.
8: Duna maana. Noli mbele ngeenda zigenda. Noli chikaju na chigenda. Noli riemfu na zigenda. Mwoko na agenda. Lumote na agenda. Gowitunia bote lewe denga. Mtasoku wanga li watu. Inabu gula bulaba li watu. Niyaba mtawasi nguwa mwunji kuteke mbele mkabawela bulumi. Era je bali bayitirivu nga abasawo basala woda anti meri yeyite mukapira gwaki akwata n'omukologo n'olya neyitawo tonamanya Allah kyakuwadde okulya obulya emmere ng'ogira tufunye buzibu neema qiima okulesha bulijjo nesi buli omuntu ayisa mukamwa abantu age tujabaga nti bya bulijjo Ero kula chambo tonde ndio mtu alichi
9: ibenza kama ati ndi deroga
8: ndi deroga ndikoza maulidi nesi chabuli
9: si chabuli
8: nitsuro kuangala nga nakabe ensi mungu ati mungu amkubiyo mungu aidi ndaze mukamwa na kwa kabila

0: nishayi kumukabiri na kubizibisu sobunji ninga mumire mberengi kani kenti alhamdulillahi rabbi alamine chikajyo choli mkulumecho ukasa ntabali mula kubwachisusa nochi muwachi gaya
1: nochi kwa tanja nubuta chismiweza mungaro
0: Allah tuwadde ebintu bebe
1: la ilaha illallah
0: ebitamanyi bitu musaba ndinga tubira banga bya bulijjo ere bya mbotonde nete bigulwa emmere bwegana okuyita mukamwa ne bwo ina sente mmeka tezijisawo bal kaseke kikajis Allah mwaisiza neyitawo nibakateekawo
1: Allah
0: esimu kunna kuwaza nti akaseka akwa nakote bakateeka mukamwa
1: Singa bakateka
0: mukamwa ngo ganduze ichi chabu ngandi kaste mmere ganyi bayisimu kaseke ese ne bakateeka wa echo to chita bango china Allah chikuwa tichikumala nti chabuli jo chamu butonde ne si chabuli omu kito yagadde mu wichero ebintu bya Allah bya tubadenga bya butonde denga si bya buli omu ngabirina abanji bakwebaza Allah nakola Allah cha mugabye kula baide ne kunonya sente zinkana mbeka gamba to ina ngwezi yambala za bei gamba to ina fees nengo chaso olo kubantu uliange mete isemu kaseke gamba ta alhamdulillah echi tugana okulowoza kwebi tugame bote weyi ngana balala mutambule ko malwali ro busira mutukuzo genda ko malwali ro mulambule kubanna mwe Jo gamanja badde mukwanu gwe fanfe ne bambya mazimi satu gasamanya nti mulwadde tuchochogera ngala bantu fanfe wo no mazimi satu ngatomanya nti ali mulwadde hanu kwata kazinda no kabira mbantu tabadde fanfe wange ne mazimi satu ne simula biko gendo mulabe ko fanfe wo obere saidi manu enda biga iri yole mbaka kuyagamba tibo muntu ayiti wo mugezi yoyo eye buliye ne bashi ne bande odde no ganti alhamdulillah Rabbi alamin. Awo nagenda ku na mikono njange ne bakadde banga tuli mulage eyo. Ne nago nagama ganti kanjagala ku kigambo kino watu yingira mulago. Buli gola bayingira wano. Aina akakwate ku bulwadde. Buli gola bayingira e mulago. Aina akakwate ku bulwadde. Eza janja ba mulwadde, oba ye mulwadde, oba se kulambula mulwadde, oba musawo wa mulwadde. Watu wachi batayita bulwadde buli gola bangale babele bayitivu ne buli omwana alina akakwate ku ki ku bulwadde noga bange bakunganyiza nga bonna bali eyo ngaji mukabira jjamu ndijjamu abadde mungi abasuze mulago tebamanya jjamu bo bali ku balwadde gwe newevuma jjamu ndijjamu akutte nkereye tiri akaba ngali mulago ngasuze katanda mu jjamu akutte Ishigendo chino njenezeko. Nobu tamanya saa wati ziliwezi tichisomuka. Kati manye bingira.
1: Mwako zibiyo bachiri
0: mizana. Waluwewe nitu kabia ulamu wafe. Nyinga valiju. Kima. Bingira valiju. Oteke ndakwe baza Allah oyagala. Owa ngatu yagala. Tuku kwechitiba Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tuga manti kati. Otu ingile mkatini. Sharafu nasabihi. Auna utujando zio kubanti imida. Sharafu nasabihi. Oluriorwe. Echitiwe chale mchi mruliolwe. Mwishi peto mrulio family. Yota family. Sharafu nasabihi. Wakaramu baladihi. Nechi uga chingini chava mchankizo. Allah ya suku mbaka mulango zizo nazo nazo. Nechi uga chazali wa
1: mchankizo.
0: Izali nechi uegombo genda mu. Wana kule nginangu uliyao. Ngo yininji bazuko yetu ndiwete nga kati mduwa Allah. Nechi uga chomu mbaka. Atunde na njivu.
1: Ngandiyao niranjiwa.
0: Uyinambi mchi. Mitirivu ekitegeza nti omuntu wagendere makkera abayinikizo jabayina muli ne makka kibuga kyali anazalibwayo
1: Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam famile ye ugamati kabila sogati kabila kabila ye byonna bimla idiye yagamba muwadiswa na mshitaga nti wa amma sharafu nasabihi wa karamu baladihi wa manshi'ihi famimma la yahtaju ila iqamati dalilin alayhi ebe tibita kisa kubo julezi kumakiza idha okuka santu mbaka ilu achitiwa nolio ilu achitiwa nechi mga chazala mcha achitiwa ebe tibita kisa kubo chi bujulezi kumutuye na Allah gawa doku bante atege doku
1: islamu
0: nenda achitufu nagama echu wala bayanu mushkin wala khafiyu mnehu tewana chie kwezi biyoreka weyoresi

0: Esawa mpuliriza ya kubiri. Era tutandise bwetuti. Tandikire Masaka. Katulandikire ke Masaka kumusango gwa Justin Amere. Nerozi Narubowa. Ogogu mazo kwa likandi kuku atakati. Justin Amere minister katavu mabantu. Andi yeta luwao. Kataba vume. Katavu mibalo yaba Narubowa. Kakati ukusinza kumori ya gavayo. Justin Namere yeke nge deba witness bialetu kwa abamu ku bialetu kumundi feini nga batana abagobi. Namere agobi batano kuwa witness be musango guno. Era aleseo ba witness babiri nga na ye kuwari. Mwagendo kukube chikopoche na ye kuwari. Baba de musambu batana abagobi. Nsaula zitu gami nti alabika inache ye kengede kubano nti wainzo kuba wo ababa isema vega nibagenda bogera ebintu ebirala okuva ku script ye banampuliriza abatanu bajje musango gwe bali ba polling agency mukulonda era bali wonnyo ne muri county nga baddamu okubala akalulu amalafu ne win. Aveke ngede. Ila kuti ya mazuji tegeza. Ntiba nukuli Ali Katerega, Nedda, Sadiki Rubega, Fatuma Namiro, Maka Chiza, ni Emmanuel Kawesi. Abajiku. Ni wankubadenga kugambi. Bali. Mapolling agenti. Nemuri county wona. Namere. Yeke ngede. Ntiwandi banga. Waluwe chiri ya mabega. Jukila nti musangu kuno kunanga bugutambula. Namere, afafaga na chivina cha NUP mukoti. Na ya atenti, waluwe fose indala. Eyagala aluzinge, ngateli mchivina mwali. Waluwe fose indala. Embera nga buwe tambula, kakati mbagami nti koti, emazoka kanti etegezewa. Namere, ye mwenyini ya mazoka kanti ya wayo defense ye. Ni wankwade wakati mkrosa examination ibade genda masu katuno nyo kabuze kwa katuno bimbugu menebalo ya ba Rozi Narubowa wabakule meduwa muna mateka Samuel Muizi bavudeo vinyonga wamubuze vivuzo kungeriji ya funamu win naenga ya maze dokumanti ba witness batano vya leto mwoleleza katiba mubuze ze chibuzo nti Oswea ringa otia affidavit kunsonga zari count atenga tiwaliwe mu exercise yeyo tiwaliwe ate affidavit wazisaininga byali bitya kale muyona ampuliriza omulamuzi abagami ntinge nakuzo mwezi 12 bonna bafailinge closing submission is arabe chigendo kule count bolya ochiddako kwa wajobu babu ulira delivery ya judgment yegena kube iretia kakachi tegezi nanti banabalo miliza Namere baino kureto bujulizu obulala ne defense ya Namere ino kureta nate okwe defending okulala omulamuzi kworu wageno kutuwa gusaladi Rozi Narubowa versus Namere Masaka nenga ngamenti ye Namere amazo kugoba abamu kwa witness ya leta musango guno abeke ngede na gama wae Mude kubali atadeko pal FM ekule romu ntu wabili jo anati kandete nswera tukene wano mswera ati tulabe ye chidu ene pal FM ekule romu ntu wabili jo yino
1: nswera yukutisenge
0: ok mwoze resechi revi resi ngabuli jo kanso kembu uze kubana yuganda batuliriza walubantu wa fabali ya Masake yo bangambi jonti enswera nga elwa uo kujanga nti wae jani obulunaku urusi tugoba angobe mwebale tuliriza kambuze kubasiri kare abali wali ku kuchitebe cha polisi naguru banga nti muuliriza nyo abali kuchitebe cha polisi naguru abasiri kare mwebale nyo kutuliriza waluni wafande abali kuchitebe cha ye ni alemu banganti wa Dr. Tango Doi na mumuliriza waloni nebebangamba bali wano kokero house nga muliriza pal mwebale nyo waloni bebangambi muli mbalale yo bafande muliriza obalwa ki muliriza nyo lwaki munyumirwa oba nekali mwebale nyo kutuiza bafande mwebale kwaga kumanya bigenda maso munaye munsi kakati katugende wano inswera ya kuchisenge Nswera ya kuchisenge. Bismillah. Muli getuina. Gongedo kutubu ulira. Akade kano. Obuvu yobari mutwedi woda. Bitono wetutegedeko. Mukono. Nemachindi saba gabo. Tula. Ndukuvire kuntono. Ntani sewenti. Sibu atiro gamba Mugwanu kwa mori Atoka katintandi sebwenti Droni Yes in the city wa drone Kali Kama buli debino Waluko Bitutegede Evi alivu mkasira kukumenya Mubitundu evi mkono Ne municipality Eyesa bagabo sofa Awala tuja kuwa tutunurayo Netwegede bino Nti waluwa bakulu Abaye ne kobani. Yes. Waluwa bakulu abaye ne kobani. Abakulu bano bebaliwa. Bameya bebitundu bino. Bameya bebitundu bino. Mukono ne saba gabo. Machindi. Dirungere mu town clerk. Abebitundu bino ebyogire bwako. Nabakulu okuva mu government by implementers. Ba local councillors nabutegedde nti bakirimu. Echichi chengeno kubulira kato teke de abali muno mweno diru bameya tulikubia kumenya buyumba kumakubo trade order tuteke denti yalimu obuliku enguze weshike cha waguru bameya batauni kiraka neba implementers neba kansala evitundu omuli mukono ne machi ndi saba gawo bitusoso kulondola wala tujja kujja kakati tegedde nti eriya basasula abantu abayina obuyumba obwali bulina okumenyebwa bumita containers obwali tebutuukana na mutindo obwateekebwako x obwali bulina okumenyebwa naye ne basasula ne busigalawo era mu bufunze abayina obuyumba obwasigalawo Bala baba kuru Bayo gira Uruganda Bwenyo gira chumuchite gira Bayo gira Uruganda They paid some money Okusigarao Kakati bano bagalachi Baga minister Owe nsonga za government Zebi tundu Balam Baruga hali bamgenti Tuku saba Tata yingira msonga zino Bano unya minister Bawana inchi, baba menyele bintu, katibano unya balamu. Balamu gubano unya, mumutagi nga ulirize. Wale roya kedewa, mutagi nge balamu, mutere ka ulirize. Kali mumulikodi ngile mkamuweleze. Bano unya balamu, abantu abamu, emukono, abantu abamu, mumachi ndi saba gabo, bano unya balamu. Wali wenguzi, wali usende zae singa nye mikono. Tutake denti, mubitundu. Ebya machi indye, saba gabo. Yee. Abantu wanunga wama zoku wa yaka sente. X ezali ziteke duwako, awamu za jibu wako. Ngoma zoku wa yaka sente. X za jibu wako. Diru ya X ya liweti, kubanga, abakulu bajanga ni balamba, nti wanona wanu wagenda kumenyiwa, bagenda kujawo akayumbako, nochi tegera burungi, ni bateka u X. Kakati, bubama nangu kuteka u X. Nga, abakulu wabu, by implementers, by itamuba town clerk. Yes, diru ya liweti, nga bako isaba town clerk. Neba kansala bakansala nga bajja baba yitamu bamazo bateka ko x bakansala ne bajja ne baba yitamu nebagamba mwekulemu omulimu mugenda kutaasibwa abakkiriza okwekulamu omulimu nga X zina okuvaako ku buyumba kati ku X baabujjangako batya baabagamba nga abamaze okusasula akasente nti bwe baba nga X baagitaddeko nga bakozesa maaka eya white oba maaka ya bulu nga bagamba nti funa langi eya bulu osiga akayumba ako X ebule babeera bakozeseza white funa langi eya white basige akayumba ako X ebule bwe batu bebakikola kakati osanga kayumba nga kanyirira kumbe baali bakateekako X yakasize yasasula sente naye ngoma zebbala bamu kakati mu bitundu by'amakindi Ssaabagabo tutegedde nti abalina bukontaina obwasigala ku kkubo basasula wakati w'emitwalo 20 n'emitwalo 50 wakati wa 2-5 akayumba okusigalawo ne bwe kaba nga kabaddeko X nkubulidde nga X gye baziggyako emukono naddala abali mu kibuga wakati basasula ensimbi wakati w'emitwalo 40 ku mitwalo 6 emitwalo 40 oziwa abakulu nga bakuleka mukono municipality Makindi Ssaabagabo era tutegedde nti waliwo ebitundu mu Makindi Ssaabagabo swerangerese bingi eno mu Makindi Ssaabagabo eri ebitundu nga bo bannyini buyumba baakolera wamu baabayitamu nga bukyali nga yo tebaaminyayo yadde n'akamu nga baabayitamu ne beekulamu omulimu bano abamenya tebaatawaana kugendayo ebitundu bino kuliko Gwonyegere kuliko ndi kutamadda ne Kategula aba trade order tebaatawaana kulinnyayo kubanga nti ekyaliwo bano bo beekulamu omulimu omulundi gumu bintu ne babisootinga nga tebannajja Makindi Ssaabagabo ngataddeko pale FM kwezo muntu wa bulijjo nswera ya ku kisenge katugende maaso era tutegedde nti waliwo n'ebimu ebitundu gye baamenya essimu ne ziva waggulu ne ziragira ebimenyeddwa biddizibwewo mu bunnambiro waliwo ebitundu ebimu gye baamenya naye ne wabaawo essimu ezaava waggulu mu bakulu ne balagira ebimenyeddwa biddizibwewo mu bunnambiro newankubadde nga byali bigwamu ebyo birina okumenyebwa okusinziira ku trade order nga bwe yali etambula era ebimu ku bitundu ebyamenyebwa waliwoko akatale akamu kali ku luguudo luve e Kabuusu okudda e Bunnamwaya ewaliwo akatale akamu kali ku kkubo eriva e Kabuusu okudda e Bunnamwaya akatale ako kaamenyebwa wabula nti bannyiniko oba bakaddukanya yadde nga kaali kalina okumenyebwa kubanga tekali ku mutindo anajjako amasanyalaze kaali kaŋŋende maaso kasamu kyampulira akatale ako kaali kalina okumenyebwa era nti baakamenyako

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumu samba kamuza muenda ekula elio muntu waburijo agogema uri resofa agabade ku KCCA ku mu kibuga Kampala ebirala tujja kongera kugenda masono kubanga tubigoberera turabe biche birale byongedde kugenda masono kubanga bizuka obuyo obo era tujja kuba tubibawa mu maulire gafe aganada ko ngenda geza ko kubanga negata ko basasi bafe abadada nengera bona kachiko ka parliament akakosase kagenda masono kubanga kakora emirimo jyako mwada nkunyingi jali mu rukiko rukuru gwanga agena masuru kubanga na ye agatua ngabwe gali obuyobo agena masuru kubanga kachiko katambuze mirimu ngenda geza ko kubanga negata ku musasu wafe na magembe joweri obuyobo akadi wikana baka tukiriza then tulabe chichi cha gamba na chichi chirimu kachiko ako nenga tewe rabira nti kumpi nyizo kuganti egwanga liuna abasasi wafe mazidu gena masuru kubanga bali sarako kaseke ndi Francis jari mufildi ya mazido kubanga atuka ebigenda mahase mkono koti zikute wansi ni waguru unawutu ugenda gena masuru kubanga tutuka yotu gena kwegata kumusasu wa fika na mwanji biru ni kamara utuwa mkwasa bendo liye mkono gena masuru kubanga agatusa kila okuva obuyobo enda kwegatane kuburi aba Hamida mchara inginia enda kuba negata ku buli aba Hamida mchara inginia anayijali mufirudi ogenda masono kubanga gakunganya bwegali atage ni masono kubanga gatua soro kubanga tutambulira ku PCM bajita pale FM chikumi mumusambu akamza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijo njagala kubanga Firudi ngisalako ndabe chichi kiri obuyobo solo kubanga tutambula mungire singo kuba ekika ekya waguru ebyakoti bikute wansi ni waguru kana mwanje biru ni kamara jali mu koti ye mukono agenda kuba tubulira chichi kiri mu koti runako rwa lero era emberi tambude tya nenga sina bakwegata ku kana mwanje kansoke negate ku buliaba Hamida ono mchala inginia ambuli de chichi chiriwo era aliruda buliaba Hamida
1: kayongo ono kora era ministry yebyo bulamu ekumiza report ekwata kauka kampene nyamukwanga na report eno yakolebwa wakati wa mwaka wa 2025
0: Mbriyaba nja kusaba wese tulemuko ofune walikale kaleko.
1: Mbriyaba ministry yebyo obulamu efulumiza ripota ekwata kukawaka kamu kene nyamukwanga nga ripota eno yakolebwa wakati wa mwaka wa 2025 nga bagamba nti wakati wa emyaka egyo gyonna. Eka yakolebwa ku bantu abali wakati wa emyaka 15 n'okudda waggulu. Ngeraga nti abantu akakadde kamu n'ekitundu nga bye bitundu bitano n'obutundu mwenda be balina akawuka kano akaleeta mukenenya nga kubano abakyala be basinga okubeera n'akawuka ka mukenenya nga bali ebitundu musanvu n'obutundu busatu ku buli kikumi nga bo badirirwa abaami nga bali ku bitundu bina n'akatundu kamu ku buli kikumi ngera alipoti eno eraze ebitundu ebirimu obulwadde buno obwa mukenenya nga ekitundu kya South West kyekikyasinga okubeeramu n'akawuka ka mukenenya nga kiri ku bitundu 8 buli kikumi awo nekiddirirwa ekitundu kya Central 2 kubanga ekitundu kya Central kyawuddwamu ebitundu bibiri waliwo Central 2 ne Central 1 nga ekitundu kya Central 2 kyekizzeeko nga mwemuli ekitundu kyewakiso mpigi nga kirina ebitundu musanvu n'obutundu busatu ku buli kikumi Central 2 nga mwemuli Buganda Luwero kirimu obutundu musanvu n'obutundu bubiri ate kyo ekitundu kyebusoga kiri ku bitundu bina nga be bantu abalina akawuka mu kitundu kine n'obugisu erina ebitundu bina n'obutundu buna ku buli kikumi Teso eri ku bitundu bina n'obutundu munana ku buli kikumi nga era okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu nga bakulembeddwa mu minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomose bategezezza nti wadde akawuka kakyayiisa nkuli mu bannayuganda naye baagala okulaba nga at least ebitundu 95 ku buli kikumi abantu abawangala n'akawuka kano nga bakimanyi bulungi ng'era banywa eddagala ng'agamba nti kino kyokka yensonge joku tuyamba nga kauka kaneno tekatambulira ku speed ya amanye nyo mu bantu ero na gamba anti abantu ebitundu 85 n'obutundu busatu ku 10 bano baina kauka kamkenenya na yenga ate boche bamanye nti bakaina era nga bano kibenyigira mu kunywa ddagala eshinsha gamba anti no kya bulabe nnyo eri bana Uganda era Dr. Chris Bayo Mosanyonyo de mu report eno n'ategeeza anti abantu abakuliridde mu myaka abali waggulu w'emyaka 4 be bakyasinze okubeera n'akawuka kano akalina akaleeta mukenenya ng'agamba nti wadde era baneno be basinga okubeera nako naye newankubadde mpino be bamu ku bakyasinze okujjumbira okwenyigira mu teekateeka y'okunywa eddagala era ng'agamba nti n'abantu abali wakati w'emyaka 2 okudda wansi balina akawuka ka mukenenya naye ng'ate abo be bavubuka ate bo tebajjumbira kunywa ddagala ekintu kyagamba nti nno kya bulabe nnyo eri eggwanga yaffe minisita asabye abantu n'abagamba nti nno benyigira mu kunywa eddagala n'abagumya n'abagamba nti nno si buli muntu alina akawuka ka mukenenya nti abeera agenda kuwabula nga kye balina okukola kwe kubeera nti nno balina okwenyigira mu kunywa eddagala bulungi nga bwe balambikibwa abakulira ebyobulamu waje banywa eddagala kubanga gavumenti erina etadde amaanyi mangi nnyo mu nteekateeka eno okulaba nti nno buli muntu alina akawuka ka mukenenya afuna obujjanjabi obusaanidde Dr. Chris Bayomos era nsinzidde waneno nga wekiri nti nno olunaku olwaleero we batandisa enteekateeka yaabwe y'okulaba nti nno bagema abaana bonna okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ekirwadde ky'olukusense asabye abazadde okubeera nga bajjumbira enteekateeka eno bagemese abaana baabwe ekirwadde kinene ky'olukusense okwetooloola eggwanga lyonna asabye abazadde abakyalimu endowooza egamba nti nno bwe bagema abaana baabwe bajja kulwala oba bajja kufuna obuzibu endowooza eyo bagyeggyemu kubanga kino kiyamba abaana bane era okulaba nti nno ng'obulwadde buno eno bwe bukwata ate tebubakosa nnyo naye ngo Dr. Chris Bayo Mose okomutali nasinzidde ku kisengejero y'amawulire ga gavumenti wano ku Media Center mu Kampala ng'amawulire amalala nja kubanga kutuusako musaaza seezi n'addako.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze ge omusasi waffe Bulyaba Hamida ali waliko sengejero eri amawulire ga gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro gena maaso n'okubanga muwuliriza abantu abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu abali masekkati g'ekibuga Kampala abali mu paaka empya abali mu paaka enkadde mikono gyaffe abali ku nkingirizi z'ekibuga Kampala abali ekibuye abali enateete abali wandegeya abali Kalerwe abali Gayaza abali Bulamu abali Kamocha abali mu kifumbiro aliatya Kasule Mudasulu ekiteetika mwena mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga kwe muli ku mukutu ogw'ensonga bagiyita Pearl FM 10 9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo njagala gezaako okubanga negatako basasi baffe abalala batuwe ekiriwo era bali batubulire wawe bali.

0: Skyview.
1: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
3: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala wo kufaya ku chendi ne chenjaga lo kubaje bulija. Ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu buli chimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukuma engo izange nga zite magano kamala. No kuunyo bulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
2: Wow! Chao mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
3: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

0: Iye ya gwalifata. Ni mlimo kwa tula. Mlimo nyukutu ya mlima. Kati yeti unutia uji wampisa mbina mganti. We walanga nyoko ugera. Kuvangu ululimi rutonzi. Ululimi wa ferula ulo siru wa kusaga. Govi ugera enchane bikudira. Ya muje eja. Kuvanga yali imamu wa Iraka. Imamu wa Baghdad yali asinga kusoma Qur'an ebiserebyo. Tikabaka wa Baghdad, kuvanga Baghdad tasingika. Muba mwabanga ebikonge. Ninga yasinga mu Baghdad okusoma Qur'an al-Karim. Kati okwogera ebigambo bannange tubyegendereze. Then walu hadithi mu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba tithalatha. La yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yuzakihim wa lahum adhabun alimun. Abantu bamiteke esatu Allah tagenda kwogera nabo olwogero lw'okubasaasira ku lunaku lw'ekiyama. Tagenda era batukuza kuva mu mazambi gaabwe. Niwe teekamu omuteeko ogumu nti ushayimituzaani. Ye muntu yenna nga amaze okufuna envi naye ng'alemedde mu butambuze. Omuntu yenna azze envi naye ng'akyalemedde mu midfield obutambuze. Kubanga ekyandibadde kikusindiikiriza tokyakirina. Bwe gaba maanyi gakukendedde. Amagulu gatanisa okuluma. Omugongo gukuluma. Sukaali ne kapuresha byakulabirira bulabirizi. Ofundako n'omuvubuka yayinza okugamba nti buli kiyungo kiramu. Ofundako n'omuvubuka tannalaba. Niyo omuntu watuukira ofuna envi abalabye ku bakyala basuka kwomu. Kati kikipya kyononya. Ekyo nno kyekireetera okuba nti omuntu ono akolimirwa. Omukadde omwenzi akolimirwa. Olw'ensonga nti abaatukoze bubi.
1: Buli kimu abaakirabye.
0: Kiki kyatanalaba. Nekyala abantu baddooga nti maanyi ge gamusindiikiriza ng'omuvubuka. Gachariridda waman nuhammiruhu
1: nakisofi lakhalaki
0: kasite miaka jiji wala Allah kendeza mchikula wadokuwa jimu wazanya karati wazanya taikondu kasito okula kukule jimu nga toi imiriza aino kukwatamu
1: aluwa chidi ato ufira yono ukula pusingira mbukisusa
0: ila umutima guinzo kufiri inga
1: Rabanjaba firi dey.
0: Ngogule ogwa byacha bidala gogusubula bidala. Kati obuzibu okyagwirana naki. Ekyo nno kigendere bakulu bannange. Kigendere bakulu bannange. Wewe omuze kiriza. Wewe kuzinga tubanna kugamba abamu aline bamugaye nti ogundi haji oli kati okuze. Gwe kenyini soko kilize nti nkuze.
1: Nkuze.
0: Gwe nga gwe. Naoli tikati hadithi ya mtawana. Ushaimi yotuzani. Na hati kamu nomra la waailu mustakibiri. Omunako ye kuruntaza. Amalala manju kamu nako atai na amalala. Nisiri anji masafu. Nesugule nyama tozirina. Ugamutia mtuwe ya masafu.
1: Wallahi
0: manyi lwaki omunaku eyekuluntaza yakolimirwa ebyandibadde bimuleetera okwekuluntaza ze sente ate tazirina kati yekuluntaza biki kiba kitegeeza nazifuna tetulira ku nsiko
1: neyo hadisi ddala nti omwavu eyekuluntaza
0: hadithi namba ate nga ntufu ilu musakibiri. Omuna kwa yeku luntaza. Ram. Sira. Ili.
1: Okay.
0: Iba ram. Audit. Iba lam. Itegezo wafu.
1: Okay.
0: Musakibiri. Taina kaadina. Takaburu. Nita kaburi likholi. Enze situ reyo. Agra tule no kumbarodi. Ala tule numbalo disebo. Wagino tulaba honarebo. Wagino tulaba

0: abiri techeta kisanyo
1: katono nyo au wenyini
0: eso
1: mukwefu mitiriza erano kwefu mitiriza kuno kwetagisa mukugu oba yengo muntu asolo kutula bunaka hidala wono wagura sente bwezi tuwono
0: okola valuation onokufuna omukugu
1: gwetuita valuwa
0: osoko ya misako akugu wa government oso ofuna yo private valuwa oso ofuna yo farms ezikola land due diligence nezi zibe ya neba valuwas abakuyambako kutegera value ntufu eyettaka lyogenda okugula
1: mulimu ababuza ba broker tikambuze kuba broker bamuno wano wagula meka
0: ekyo kichamu ekyo kichamu nnyo kichamu nnyo kubanga broker yejuki anonya kufuna ko taso akugamba sente ntufu
1: yes
0: ya anonya kufuna mmere ya lero aiza no kufuna ko kusinga kwa agendo kugula agendo kutunda oba agendo kugula kubanga tulabye ko mfunda nyingi nga nanyi nitaka atunda milioni kikumi broker na atuna milioni vitano echo chidabye nyundo uza so gwe mugaso gwa valuers nti valuers okupimira etake nakubulira etake eryo linza kugula sente meke ntufu
1: awe nyini nga tucha lyao kanso kasimu singa valuono moleta naba ko kyazulo kugeza nga bano babadde banguza milioni kikumi valuwa na aganti etaka lya wano kine kitundu baina kuwa kao oina bagula kawumbi ngula sigula
0: obo ino gula kubanga kubanga kubanga valu wakupimide sente nyingi olia kuguza akuguza sente ntono
1: teka inzo kubanga lakabone laka akenkuna laka laganti banabanguza balabika baferi
0: wechiba anga chiri so below the market price
1: yes.
0: Inti chiri wansi nyo ndi katugeze etaka ya mio ni vitanu
1: bado watunda
0: batunda abiri oba atanu
1: eh
0: ejo chiba wansi nyo obo ino kwebuza obo ino kwebuza esebo
1: bwe nchisula nga baga nti fine wa pay na yu wabwe batunda
0: ero obo ino obo ino obo ino fine
1: obo ino gula kubobo ita
0: neda togula buguzi togula buguzi wabula osoka nukwala due diligence no ita mprocess no yona jetuwa jetuli kusomesa hawa uliza hawa fe nti wajikola no tegera nti no dale taka ya debali kula mliza katugeze valua kugambe ya kawumbi nienga boba tunda katugeze vitano ngoise mprocess no chizula nti nitaka teina buziwa alitunda yena nyini tewali nsonga lwaki tutoligula
1: nina story mu jenali ngoberera kanso kasimu
0: esebo
1: nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu
0: esebo
1: nga kiriko wekyagula
0: esebo
1: kati ono omubazi w'ebitabo bya government
0: esebo
1: n'akizuula nti wekyagula kyagulawo sente ntono okusinziira ku value yaawo
0: yaawo
1: era n'alagira banoonye bananyini ttaka eryo babongere sente endala
0: Echo tachikizwa mateka kubanga oli wadembo okudetermining a price ya gulako etaka neri wanga katugeze ya kawumbi nanyini nga yagala ditu na milioni 2 techina buzibu techina buzibu abatunze abatunze techina buzibu kwanga litakalirie era ya determining a price market value ni wanga nga ya kawumbi nenga atunze milioni 2 it is still a valid sale nti nobo ogeze mu court sale ebanki
1: ebantufu
0: ebate ekina buzibu
1: ntwala tumaliriza okwerula empenda tulese valuwa akakasiza nti ebeyi yeyo kyekiddako
0: kakati wobo kakasiza buli kimu nti kiri mu mbeera nnungi tukola kye tuyita sale agreement okole endagaano nobo ogula ettaka nga lya kyapa olina okufunako kyetuyita sale agreement gyolina okuexecuting oba gyolina okukola n'agenda okutunza
1: olina okubako n'akawandiike
0: kubanga obuzibu obujja mu kkooti ejja kubuuza nti ettaka lino wali

0: otia. Kati gwe n'obanga oyina ekyapa naye nga toyina biki biraga ngenje wakufunamu ekyapa ekyo oyinza okufiirwa ettaka kubanga toyina biraga ngeri ki gye wakola ki gye wafuna ekyapa. N'ono agenda okutunza mutakola ndagaano ntuufu ono agenda okutunza asobola okwekyusa mu maaso eyo nakugamba nzo simutuuzangako ttaka lyange olaba bakunyagako ettaka. So olina okukola agreement era olina okuyambibwako abakugu ng'okola agreement olina okuyambibwako lawyer kubanga lawyer ayina byamanyi mukola ki endagaano entuufu egenda okuprotectinga egenda okuprotectinga interest zo. Wewao tufunyeka abantu nga ageze nagula ettaka naye nga tamazeeyo sente that means said abage na zisasula mu installments kati wetaaga omukugu okulukira endagaano eyo
1: eraga kino
0: engeri gy'ogenda okuprotectinga mu interest zo yadde nga katugeze sente ziganye endagaano gy'okoze eyo esobola okubaako empenda okunoonya sente osobola okukola endagaano nga tekuwa gundi
1: toliko bwekyusizo
0: nga teliko bwekyusizo ngekukuta abantu wamu nti kadugeze ndi weziganye ettaka likola ki ligenda so olina okukola endagaano ekuwa obwekyusizo.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege Kanso Kasim y'omu ku bannamateeka be tulina mu ggwanga lyattu Uganda abakola ng'ekintu kye bakola bakitegeera. Tugenda kufuna ku bubaka buno naye bwe tukomawo Kanso Kasim mugenda tutwalako tutuuse ku kukola endagaano omwami n'omukyala baganye okukkiriziganya otunda tojja kutundawo katukome utandikirawo.